0: ngam bong ai san ong phai yong chai bo kha kamara ni pa kha sa ra mu bi kan le ki bu wa ka ra ni bo pra ta bo kha sa ni
1: ya ma ni ga bo na ni ga le ni
0: bo kha zia ka ni san bo ba ya ni ka ma ta ni na ai sa ra ni pa ai sa ka ni pa ngambong ai san ong phai yong chai bo kha kamara ni pa kha sa ra mu bi kan le ki bu wa ka ra ni bo pra ta
2: Manat.